0: Oh,
1: Obe ma wenye lolo.
0: And a ma wenye wanyinyi.
1: Ye, ekbe ya.
0: Ba ekbe yo.
1: King ba mende la be ya no, amenye o bak pajila.
0: Choma mende.
1: Akbe fusukbo.
0: Mende nano, emi nano medakbe le siyan li jiyo, eno jiyo gege.
1: Bo makbe na obe.
0: Amo na numado nwedo.
1: Be fuwane ne.
0: Jiyo omo.
1: Enu nye o lenkona.
0: Ameno, nunakbe le no nukonwe.
1: Oma bukbo.
0: Anabuk bede ya.
1: Anu akbe jiji.
0: Anano kbega.
1: Evi ola no akbe jiji.
0: Vitu ele nano kbega.
1: Evi ola badu. Akbe nye kene wala nyikbe ya di. Mozozo nye wa. Asoso nye yo ne duwa. Evi ola babadu kucheche nye ma o.
0: Ameno, ale zizo nakbe jiano. Okbe dakbe ya dole yo. Vitu ele, vivutu ele yo. Ye na wadu le dakbe dakbe nele.
1: Ela bena.
0: Do.
1: Obe kengbe ye. Eme anyona unakpo ya yirala.
0: Edo.
1: Odola wode maupe siya onu. Ano dengble kude siya onti zakble keli.
0: Edo choma ena nyonwe. Bana inu kon beni no tuwe meyo. Ado na ulibonu se mautonle. Bona no ha wele binu zankpo kezekpo.
1: Ano kosida tonye ya.
0: Ena blo segbla tonye.
1: Ye. Afeto Yehowa de nade fiam.
0: Ewe mavo mavo hundi kalemi.
1: Mejibe, magblo nye ya ne mi adugbera.
0: Mba nando kwen lo mba mina soko dena.
1: Mekpo nwa le fofome.
0: Mmo nwa no aite honu.
1: Ye, mekpo ale o sukbo.
0: Bo, mmo le kbo vile ba e sukbo.
1: Ye, o le defu na o.
0: Bo, ye nwa dogo denu yewe.
1: Efu, efu.
0: Aha, edo funkpa nu yewe.
1: Ye, o to le trede. Egbogbe onti egbo onti
0: bo ye non de fun sin le gbole u bo no wa tre ro gbole u
1: gbagbe o
0: gbagbale
1: eye mele ponua
0: bo no nu omo e
1: ye ame aga poro me ga be po be na ale pore gale o le ko o le di agbajana egbo so le trede ale onti
0: bo me ole pla mi bo le vo e mo pode bo ye non de fun le sin gbagbale u bo no so tre do le gbole u
1: o le de bagbaje me gba yin fu yo o le ku e le de agbaze ana egbo anto
0: okay ye lo ogbo si agbaza bi ku de we nu gbagba o bo no tre do le gbo u
1: bo nu ke ji ngona ma
0: bo nu e ka pa cha mi o
1: ye nye be
0: ewe ino
1: o me de agbaja na egbo u
0: Ha ye de agbazanu le gbo ye a
1: egbo la egbo gbo
0: ah gbo desu
1: enye gbagbe
0: okay
1: gbagba om de na gbaje ne o
0: ye no de agbazania
1: ale yo de na gbajana
0: le gbo we no de agbazana
1: voa over le de egbo abagbaze so le dona ale
0: Amo ye kan na gbaza gbagba ton de we bo no so donu le gbo
1: ye ame ale gbo be
0: bo me onu di do we do
1: ama gbe to fu mi a le ki o kristo ha me ava le fifi e ya
0: de kristianu si agun le wa ti mo no egbe one
1: be ki ki ame ba le de ba wu le dona Kristo to a o.
0: Eno gbe o.
1: Me yo oma wujise.
0: Ayi hon gbe o kabi gbe o me le wano awe tonde we. Mono didonu yi seno le me yi ma usele.
1: Be nyanyuya le bu le jime na mo.
0: Ba mwenda gbe ma u ton. Eno bubwe siya yi hamenu mele.
1: Be ale be fuke o cho le trede. Gbogbe o mti sanye be. Ame yo gakpoto le. Yo gale nyanyuya glom na hi hi amela. Wao le fima. Vogake ame gede o a. Hihi ame va dwa wuna o. Eye wo plo hihi ame do.
0: O le gbole si fun e chun e de. Bono titre do gbagbale u o. Si me ton wengi do. Me do isi yon me le. Bono mwenakbe o lanu me do. Gokbele ji. Ede le do fine. Choma ma wandi do we do. Be o menu le o. Ye wana uwe tonde we. Bono didonu ise no le we.
1: Hihi ame be nu o kata.
0: O gbe o me si nu le bi kwi o.
1: Wo lo mi abe susu de nu.
0: Ye beli li mi to le bi.
1: Eye, mi ngulo be fiarupe la.
0: Bo mi wanyi membo wangu ahosudu talonton.
1: Menye mi makpo gae o.
0: E indo mina gwankwe ma mowe.
1: Menye mi ma atu afwe o.
0: E indo mina gwankwe ma gbawe.
1: Menye mi ma ple hunye o, nyonu nye o, ple nunu. Nu kwasi yo la nyikbe yanji.
0: Enyi na mi na gom motu dakbe. Nu dakbe le wa la nkukwa nji.
1: Vogake.
0: Amo.
1: Mi a ji yo le nono me nye tonu.
0: Mi nu mi ni ba edu ni no me dakbe yonu.
1: Eye ne kikia me. Alo kikia me le jaba uwe nu Yesu Kristo la va. Mi a hofe tu mye to ma ubo.
0: Ameno. Babo nu kbe yo na wa ifo ba Jezu na leko wa. Mi na mo teme bu na ile dakbe si ma ugo.
1: Ta. me buen tibena alela no pa lebe nonome a eto vu na gbo
0: ni pon ti an tabi de wa gbeje mi pon wa monojide le gbo si ninu mi o egbon vonu gbagbatan
1: eh eto vu
0: egbon vu
1: ne o be gbo oni do po mi
0: bonu ina gbagbale ni bi opo mi
1: ye o gbo be oni ipo mi la apo be ale o do ne me vo gbogbo ya ma ran lado mi kaba
0: eh monu edo emi bi ni bi opo mi o anamo le gbo lebe na se tonu ku ibo bi o mi amo gbagbale o edenu ya obi o mi ble won
1: ya ye ei me fon
0: ba den fon
1: me trouba hlen enu ya
0: levo ha we fon lo
1: bibra benade
0: we we do
1: ame yo zona de maupe moji bunata meto maube se onu la wa we la po yayira eye wa gba we nu nwede nu si anu wa wola enu ale ja nyo
0: amen no we we no di don mi we do men only tame po si ma o si holenu bono di zoni gbon ma o si seleji yo e de lewe na mo dona bono levo e fo ganji
1: amen
0: amen
1: boga ke ame yu wa no gbogbo o be hasusu me wa we nye nuvo on la o ame yu o nye fengdu la o ame yu o nye Adang vodi zomo la o, akwa dambada, agble no vi o, ato gble nwa, oba mewa o la, wa ide chochrome.
0: Amon edo meru bagbasiyan li jile, bona yi klo nyanya, bona nono menyanya le tinti, bona nono ke nozo eto le gble yo, bo yiwe donu mi do mene le biyo, yena yi vasu do me.
1: No vi o mi le yadok beda.
0: No vi le minu dena kowe.
1: Mekwe.